baba shata ba ro to ko ya. Ha ha ha ha. Ro to bo bo bo shata ba ha ya. Sala ba ro ko ba shata ba ba ke che bo. Re te bo bo bo. Re ma ba ba shata ba ro to ko ya.